0: 250 pesos na. Ang sayote, higit doble na rin ang itinaas. Pati presyo ng ampalaya, dumoble na rin. Ang letos na umaabot ng 400 pesos per kilo, nasa 650 pesos na. At ang siling haba na nasa 140 pesos kada kilo, 200 piso na ngayon. May paliwanag dito ang mga maninindi.
1: Yung pagbaha, tapos yung gasolina, paano kami kikita kung hindi kami magpapatong?
2: Konti lang ang dumadating halos. Kaya tumataas din yung presyo, baka mataas na rin yung logistic.
0: Kaya naman pinag-aaralan na ng pamahalaan na ibalik ang libreng toll para sa mga truck na nagbabiyahe ng agricultural products sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Inaprubahan na rin ng Budget Department ang request ng Department of Agriculture sa Uplift Committee na karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda, pati pang abono at cash assistance.
3: Yung fuel, pwede mo lang siyang gamitin sa pambili ng fuel. Yung PAFF, cash yan na marireceive nila. So they can use it for other inputs.
0: Sabi ng Federation of Free Farmers, kailangan agaran na ang pamamahagi nito, lalo't malapit na ang anihan.
4: Yung una kasing nirelease nila earlier this year, mga 40,000 farmers lang ang nakinabang sa fuel subsidy. We'll need to use machines for the harvesting. And then after that, pagtaniman na, kailangan nila ng fuel for land preparation and for irrigation pump.
0: Duda naman ang grupo kung talagang handa na ang DA sa paparating na Super El Nino. Pero tiniyak ng kagawaran na natuto na ito sa mga nakaraang El Nino at tukoy na nila ang mga lugar na lubhang maapektuhan nito at ang mga mangangailangan ng livelihood assistance. Ito todo naman ang DA ang suporta sa produksyon ng mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino at may access sa malalaking dam. Magpapatuloy din ang pag-aangkat ng bigas ng pamahalaan.
3: Dapat meron tayong enough volume ng bigas na meron tayo sa bansa, both local at imported, para hindi magkaroon ng pagsirit ng presyo ng bigas next year.
4: So yes, we have to anticipate yung effects ng El Nino. But when farmers are harvesting, you don't need a lot of imports. No? You need it after the farmers harvest.
0: Pwede rin naman umanong magbago ang polisiya ng DA, depende sa sitwasyon. Ayon sa ahensya, nasa 700,000 metric tons ng palay ang inaasahang mapipinsala dahil sa Super El Nino.
5: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
6: OPM Spy, diba?
7: More music!
6: Here you go! Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Sinuspinde ni Paolo Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at kerosene. Matapos umabot sa $100 kada bariles ang presyo ng Dubai crude. Pinirmahan ng Pangulo ang resolusyon kasunod ng rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at ng Department of Energy. Batay sa Executive Order 125, magtatagal ang suspensyon ng isang buwan. Hindi nito sakop ang mga produktong LPG na ginagamit bilang raw material para sa produksyon ng petrochemical products o ginagamit para sa tinatawag na motive power. Hindi rin kasali sa suspensyon ang kerosene product na ginagamit bilang aviation fuel. Naunang kinwestiyon ng mga grupo kung bakit hindi kasama sa suspensyon ng excise tax ang diesel at gasolina. Pero paliwanag ni Finance Secretary Frederick Go, mahigit 12 bilyong piso kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina.
3: Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapahaba sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at nagpapaliban sa halalan. Dahil dyan, may ilang grupo na nagpaplanong dumulog sa Korte Suprema para questionin ang bagong batas. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
4: Wala nang mangyayaring barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na Nobyembre. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagtatakda sa termino ng mga barangay at SK official sa 5 taon. Gagawin sa November 13, 2028 ang BSKE imbes na sa November 2, 2026. Sa ilalim ng batas, katumbas ng isang kumpletong termino sa mga nakaupong barangay official ang 2 taong extension. Ang mga incumbent official naman na nasa huling termino na, hindi na maaaring tumakbo sa kaparehong posisyon sa BSKE sa 2028. Dahil dito, itinigil na ng Commission on Elections ang lahat ng aktibidad nito para sa BSKE, gaya ng filing ng Certificates of Candidacy sa susunod na linggo. Tinanggal na rin ng COMELEC ang ban sa social services at mga gawaing pambayan. Ikinatuwa naman ng ilang mambabatas ang pagpirma ng Pangulo. Ayon kay Senator Francis Cheese Escudero, inaasahang magbibigay ng katiyakan at katatagan sa pamamahala ang bagong batas dahil barangay ang frontliners ng pamahalaan sa anumang serbisyo.
5: Dagdag kasi ito na gastos, malaki po yung matitipid at saka maaari pong mapunta sa iba pong mas importanteng paggagastusan.
4: Pero si Kabataan Party List Representative Redeco, naniniwalang walang malino na batayan para ipagpaliban ng halalan. Duda niya, postponement umano ang totoong habol at hindi term extension. Ayon sa palasyo, nagdesisyon ng Pangulo na pirmahan ng batas dahil mahalaga ang papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapatupad ng mga programa gaya ng pagsugpo ng krimen at pagbaha.
6: Kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho.
4: Pero hindi kumbinsido riyan ang grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Plano ng grupo na questionin sa Korte Suprema ang batas ngayong buwan.
7: Kung meron tayong gobyerno na kilala at nakakasalamuha sa pang-araw-araw, ay yan yung mga barangay at SK officials natin. So yan yung masamang implikasyon na tinatanggalan tayo ng karapatan natin pumili ng mga nararapat na opisyalis natin sa barangay level.
4: Maghahain din ng hiwalay na petisyon ang election lawyer na si Romulo Macalintal. Sa isang pahayag, sinabi niyang ill-advised ang Pangulo sa pagpirma ng batas dahil mangangahulugan ito ng 3 taong pagkapurnada ng BSKE at 3 taon na rin ang umano'y hindi otorisadong term extension ng incumbent officials. Umaasa si Macalintal na kakatigan ng Korte Suprema ang konstitusyon at poprotektahan ang karapatan ng mga botante. Ginagalang naman ng COMELEC ang mga gustong kumwestiyon nito sa Korte Suprema.
8: Hangga't hindi po tayo pinapahinto o hindi po tayo nakakakuha ng kahit anong restraining order mula sa Korte Suprema, we have to maintain the status quo.
4: Nasa 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC para sa paghahanda sa